name Jehoshaphat Ekaya. Sa huma anyutufuwa ni nyeni na nyuma awutu nyeni. Sa hundi nyamiaye na nehuma buwa eti wata.

Obi awa kuma swa dia. Bible say ma yenika onyankopon. Wema ni akuma. Mimi nya akopon. Mimi mu kura me nya wo se chini. O tu mi se, o ye wa kuma swa dia ma.